0: Unda jeno fora tum prochile ngane pa Portuguese, vergel panandi. Bona ga joku chinga. Na nyama thobala, court English.
1: Bavide kululu lako.
0: Agombe njoya. Mwana jari kunda gala. Chawali chichi.

Awane domvera ndatokoza kuti munalewa kumvetsera ngwirizano wathu pakati pasekyawo Saturday ndini yasa tatamangari modzi maprogramu osiyana siyana. Ngaripane pene pake munarokika ndipepese kuti pepane muthai sei kutete mu 19 FM mutedawo kunchini Graciano kujere ndipo kuniyasa pinto katawa ndi tijo selemane. Ngaripane pene pake pamene palakika ndipepese kuti pepane ine malomwe anzanga onse amene apanga kuti simene ziteke maripoti kumaso nkhani ndi maprogramu ndithokoze ndipo ndikunyadini kwa basi. Tizakumaneso mprogramu yotsatira mgwirizano pakati pa zigawo Saturday ndi niyasa imene ikufikeni lolemba likudzali ndapita.

Ah, ndeci mi chun dicho con de un vera cu cu ca cu pomni pa qui in qua sta banca già si qui in ba come ni cu già come fina di tu nga ti mun su cu cala cu pito cattirila andu qui lila che na cando vera mon sao io ni tu ti li a ci ce pele ti ma ona e anya ci mun ya tu a tra sangalala anya njombatu Ariwo sangalala kukondwa kwene kwene nyimbo ngati zimene izi zikati kuti zayimba kumene kuzikuimbidwa kumakhala ndithu chitukuta chopakata kuvina kwa undipondela mwana ende mmene zinkakhalira kaliroto ndithu jikoli lili chomwecho moti anthu ankacheza mwachisangalalo kucheza ndithu mwamtendere mwamvalo ndi chigwirizana basi kuchoka ndithu mundimi meneyi ya kuimba tikuthamangira pamene pano kumsilizilo kwenekwene kwa zintchito zimenezo kuchikwatu kwa ndinyanja koma ndi ndime yoti tikhala nkucheza ndi kusangalala pamenepa kuchokera ndithu pa nyimbo zimenezi zosiyana zomwezi ndithu kondwa amvera tikhale pamene pano nkuzunguza ndiponcho kukutengerani pafupi ndime imeneyi yakulucha kwathu kwa nchinyanja kuno ku radio Mosambiki pamene tili nkupita ku msiliziro ku malikano malikano amenewa ndi malikano azinchitu pakati pa kulucha kwathu kumeneku kwa mchinyanja ndi kulucha kwa mchipotikizi pano pa radio Mosambiki posakhalepa iwowa amchipotikizi ndi amene akulandileni koma pasanafike pokulandana njathu anchipulikizi timvina pamene pano ndikuimba kosiyana.